0: Maraiko taita seoso tapukuni. Manatah pitapas wayaran chichu. Ainitah nis papay niwan. Manan haikah pas kong kay mancho. Ainitaka. Aini nispan kay peka reksiko. Ay marayak tapikan ninko kuya payasinya. Wai kemasin chiskuna. Asya ninga peka ninko.
1: Amitakota vakansi.

0: Imallapa runakunaman. Kunan punchay kunaka ayinakuita kunkashanchismi. Nukanchismi manna kunkananchischo ayinita. Manan sapallanchischo kay pachapitianchis nitajmi kay perusuyupi. Manan sapallanchis katinchismancho allin kausanapajka. Kusi kausanapajka yapanchismi. Yankananchis, uyanakunanchis, rimanakunanchis, alintatakmi nukanchis pura munanakunanchis, kuyanakunanchis, ima. Nyan chayamushanya alin ruway pacha. Rikcharichi, yachisun ima lyapa runakunata. Yapanchis ayinakuspaka, sumak alinmi kasunchis.
1: Por un Perú unido. Radio Nacional.